Osi kuang yo kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

Oh si kuang yo kono. Di atas batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku